0: asanti mzee Mwagijogo aranjira ucio ti pastor Mike waria ni roho waria gatho cio mwanya mũno makĩria mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwambanĩrĩria hamwe na niĩ kuma thaa ikũmi tũtwara na ũguo ithaa rĩa mbere na twĩrana atĩ Ngai nĩ atũteithia nĩ twarĩkia strong mweri wa kenda na twĩna mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro atĩ mweri wa ikũmi no tũgũtobora thĩinĩ wa Kristo Jesu na breakthrough ya mwaka wa 2026 tũkũrĩkia tũrĩ ahotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ gũtuĩke guo gĩa na mũthenya mwega na ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gũtwarana hamwe na niĩ kuma thaa ikũmi nginya rĩu cia nda thinacara cia rũcinĩ na rĩu ngũtige moko-inĩ mega matabarĩra ya gũkena rũcinĩ ndungata ya Ngai rabarabaru wa Kiritũ Bwana Mori nĩ njĩru wa njenga karũ ga Kĩrĩnyaga rwĩmbo nĩ rũingĩ na top namo mohoro na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe gaikamba wa Mwangi agĩtũharĩrĩria na rĩu ningĩ no twamũkĩre na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra ng'enda cia ũkinyanĩria Facebook ya Ukene FM Kenya na kĩndũ gĩgwĩtwo YouTube na kinyagia TikTok nĩ thinacara cia rũcinĩ twambe twamũkĩrerwo mohoro Ngai enda niĩ tũcemanie nawe mũthenya wa rũcio thaa ikũmi kinya thinacara cia rũcinĩ twambe twamũkĩre mohoro tũcoke tũrĩke ĩmwe kwa ĩmwe kinya gũkena rũcinĩ niĩ njĩtagwo Njeri wa Njenga
1: na thuru mũndũ kaira itheru rĩa Mount Kenya nginya gacumbĩrĩ tũratambĩra 92.8 gũkena FM gaka nĩ gaitũ Nedina Ashara, Kenya News.
2: The meaning of activism itself is not in that nature of business.
1: Mohoro madhudhuria na mashunge wega.
3: The commission is an institution on its own and it must go on.
1: Kuma deine na jawa furori.
4: A more industrialized Africa expands global demand.
1: Maya ni mohoro magu, Kenya FM.
5: Ndiwe kana ni ukinyetia miaka mĩrongo ĩna gũthiĩ na igũrũ kana kwanyu nĩ kũrĩ history ya andũ kũnyitwo nĩ mĩrimũ ya gũteng'era gwa thakame ona kana mĩrimũ ya cukari kona nĩ ũratarwo ũgathiaga gũthimwo gũteng'era gwa thakame ona maguta mwĩrĩ-inĩ mahinda kwa mahinda cardiologist Duncan Kilingo augĩte mũndũ gũthimwo nĩ kĩndũ kĩa bata kuona mĩrimũ ĩno ĩngĩhota kũmenyekana gatene no ĩhote kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩngĩ ĩngĩyumĩrĩ na hau kabere akiuga mĩrimũ mĩingĩ ya ngoro ĩracũngĩrĩrio nĩ wa gũteng'era gwa thakame. Rũhonge rwa waki wa barabara nene bũrũri-inĩ Kenya nĩ mathanĩte kwengutio kwa mĩako yothe ĩrĩa yakĩtwo kũrĩa gũtagĩrĩire mĩkĩra-inĩ ya barabara thĩinĩ wa barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na makĩria mwena wa Likoni gũthiĩ mwena wa Ukunda oro ũndũmwe na Kitale. Nĩ kuona rũhonge rũrũ rugĩte nĩ rũrenda gwaka mĩkĩra ya barabara ici kũrĩa andũ makoragwo matigĩirwo gwa gũthiĩra magũrũ nĩkuo andũ makoretwo magĩaka mĩako ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire na ũkaritũhĩria athii a magũrũ mĩhango yao na kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria nĩ gũikia mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ kuona macũngagĩrĩrio kũgera barabara kũrĩa ngari ibatiĩ kũgerera. Athiriti a President William Ruto kuma kũrĩa kaunti ya Makueni nĩ morĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka ethugunde na ecũranie kũrutithania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 matongoretio nĩ mũmbunge wa Kibwezi West Mwangi Mutuse. Atongoria acio nĩ mamũkĩrĩtie mĩario kũrerĩkanania Kalonzo Musyoka kuga atĩ no arutithanie wĩra na Ruto no makamũria ambe atabanie mĩario na President mbere ya ikinya oro rĩothe. Rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo na kũhĩtana na ciĩko cia ngukumio bũrũri-inĩ EACC marauga nĩ mahotete kũhithũkia ũtonga wa mũingĩ na makĩria mũgũnda ũbatiĩ gwakwo barabara wa mũigana wa ciringi mirioni 25 barabara-inĩ ya Machakos nĩ hakuhĩ na kampasi ya Mombatha ya University wa Nairobi na ciira ũcio ũtuithanĩirio igoti rĩa marĩa matũrigicĩirie na mĩgũnda rĩkiuga gĩcunjĩ kĩu kĩa mũgũnda nĩ kĩagwatĩirwo mũgarũ wa watho mwaka wa 1994 na kwoguo igoti rĩkarũgamia mĩhango yothe ĩrĩa ĩrabatiĩ gũthiĩ na mbere ya gũcabea mũgũnda ũcio. Ngwatanĩro ya ene matatũ bũrũri-inĩ matatũ owners association nĩ mamũkĩrĩtie na magatũgĩria ikinya rĩa kwambĩrĩrio gwa kĩganda gĩa gũtheria maguta kũrĩa mwena wa Lamu kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩnene makĩria gĩtaru-inĩ kĩa East Africa muoroto mũnene gũcokacokia thĩ thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ na ona nginyagia gĩtaru-inĩ kĩa East Africa. Matongoretio nĩ mũikarĩrigĩte wa Albert Karakacha marauga ona gũkĩra ũguo nĩguo kwenda mũtaratara wega wa mahinda marĩa gĩgũkorwo gĩgĩakwo ona makendekithia kũninwo kwa rũhonge rũrĩa rũgerekaga mathogora ma maguta bũrũri-inĩ EPRA. Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
6: Ukene FM.

ũngĩhota kuongerera mbeca thĩinĩ wa mũhuko waku kumana na ũrĩmi wa Pyrethrum.

na bonus ya shilingi ngiri ithatu kogwo mudu wothe ukugura tigiti wa keri kuma haha ri hau ndagwetera ri ni akuinuka na bonus ya shilingi ngiri ithatu ugiaga bonus no age kindu box ini yori gura tigiti wa gatatu tigiti wa gatatu ukuhe bonus ukuhe kindu box ini na ukuhe giri magana meri ma mirongo itano iyo ni quarter million that is a quarter million kogu tigiti ithaturi ni irakuhe quarter million riu kuma hau ungigura tigiti o dagika noguo urakuhiria kuinuka na quarter million nginya giri magana matandatu niyo no nyendo inuke na 250k nginya giri magana matandatu niyo ni gwenda nguhe challenge umuthi na challenge ino ngukuhe ni dagika ici 10 cia tigara ungigura tigiti o dagika dagika ici 10 cia tigara kana wirutanirie makiria ukira andu aria ngi dagika ici 10 cia tigara ikigutha wega tha ithano ujitie giri magana meri ma mirongo itano kana giri magana matandatu muthikiriria wetereire ki oya thimu yaku hinya star 447 hash oya thimu yaku hinya star 447 hash kuma dagika ino ina dagika mirongo itano gura tigiti o dagika nigetha winuke na mbeca onawe urenda kuingira dagika ino dagika ici 10 ikuiganania andu othe uri ukwirutaniria makiria tigiti ni umwe ciringi 40 wakeri wagatatu wagura tigiti nyingi makiria giri magana meri ma mirongo itano twende kazi jamani top 10 na 10 kwa batio hilo na 10 ile ya thamaka.

Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka mbeca. Ungihanda Pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma ciringi 1,700 ma 50 harĩ mwaka. Wagaga kũrĩma Pyrethrum nĩkĩ? Nĩ kũrigwo nĩ kũrĩa ũkwendia kana nĩ kũrigwo nĩ ũrĩa ĩrĩmagwo? Rĩu Kentegla nĩ maragũteithĩrĩria we mũrĩmi ũrĩmi-inĩ waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabarĩ ka ũrĩmi wa Pyrethrum kuma harĩ kũharĩria mũgũnda, gũthura mbegũ, kũhanda, kũrĩmĩra nginya gwetha thoko hatarĩ broker. Nĩ ngatho Kentegla nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩu nĩ twamenya ũrĩmi wa Pyrethrum. Thikĩrĩria gũkena rũcinĩ na niĩ Rafael wa Kiritũ twĩna Bwana Francis umenye maingĩ megiĩ ũrĩmi wa Pyrethrum mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rainbow Top.

rwimbo rũrũ original rũnyitwo nĩ mansaimo o ũrĩa ũmwe mũmemerekia nĩwainĩte rwimbo rũrũ original nake mũndũ gĩtwo Kelvin Maina nĩatũina rwimbo rũrũ rwĩtagwo Ngai wa ũthingu rũgĩthaka mũtambo na gunu wa gũkena FM rwimbo top ceceni na mbemwe he gũkũnengereria rwimbo rwega yes he gũkũnengereria rwimbo rwega na nĩ ngatho mũno makia nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkorwo kĩnjĩra ũrĩ mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwimbo top ngwendaga gwĩka ũguo mũratai tondũ mũthĩ ndĩrona wa mbere kũrĩa thoko-inĩ ya soko murwa ndĩona ũmũthĩ nĩ kwega ũmũthĩ ndĩona kũrĩa thoko-inĩ ya soko murwa nĩ kwega tondũ nĩ ingĩrora indo iria arĩ nacio thĩinĩ wa thoko mũrata indo ici ciothe nĩ ũracibatara tondũ ũmũthĩ ndĩamenya wĩna thĩna ũmũthĩ ũngĩrora nĩ mũico wa mweri ũmũthĩ ũngĩrora tũraria ũhoro wĩgiĩ mũico wa mweri na ndona nginya thĩinĩ wa indo ciakwa gathandũkũ namba ithano karĩ na rent gathandũkũ namba ithano karĩ na rent ya ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ karĩ na rent ya ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ ngona ndĩna bithi ya ngiri mĩrongo ĩtatũ ngona ndĩna shopping voucher ya ciringi ngiri 25 ona ngĩrora indo icio na wage kũrora kĩndũ kĩngĩ mũrata wakwa ndĩona thĩna waku harĩa mbara yaku kana maũndũ marĩa marakũrĩa mũtwe niĩ ndĩona maũndũ mothe nĩ solved na niĩ kĩrĩa ngwĩka niĩ ndigũkũnũha wega ũbatiĩ ku understand atĩ indo ici ciothe ũgũkorwo ũgĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa thimũ yaku wona wahotana kĩndũ gĩothe ndĩna kĩo ũgũkorwo ũgĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa thimũ yaku we mwene wona wahotana ũgũkorwo ũgĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa thimũ yaku we wona mwene we wahotana so we nĩwe ũkũmenya we rĩu thĩna waku nĩ ũrĩkũ tondũ niĩ ndanengerwo indo mũrata na ũririkane kũmenya nĩ wahotana rĩ ona ndongerwo kĩndũ kĩngĩ na wega ngwĩre ũhoro wakĩo kabonus ka ndĩrakoragwo nako mbere nĩ ndacokerio kabonus nĩ ndacokerio na nderwo atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũgeretie kũgũra kĩndũ maita matatũ na nduone rĩ wahota gwĩkwa nĩ waingĩrio ngiri ithathatũ na magana matano ũngĩgũra kĩndũ maita matatũ ũkorwo ũtonete wahota gwĩkwa nĩ waingĩrio kabonus ka ngiri ithathatũ na magana matano na ũririkane kabonus atĩ ũngĩkorwo nĩ waingĩra system-inĩ tondũ no ũingĩre kwa bithi ũgũre rĩmwe ng'ombe rĩmwe na voucher rĩmwe rĩu ũkore hau nĩho wa misira ka bonus no no wĩkore atĩ nĩ wathaka bithi rĩa mbere wage bithi rĩa kerĩ wage bithi rĩa gatatũ wage wahota